0: Usibingelele kuwena, sibingelele nakubonke abalaleli, sibonge ithuba lokuthi sikhulume nawe.
1: Sayeni wakhethile amalungu azonimela njenge-ANC, njengekhokasi ye-ANC kuleli komiti. Mhlawumbe masibheka niyiqembu nifisa la malungu adlale liphi abambe liphi iqhaza kuleli komiti.
0: Wakhethile amalungu ayishiyagalolunye, 9 members as represent the African National Congress. And into ebalulekile ngokwethu njengombutho wesizwe ukuthi abayosebenza kuleli komiti ngokubambisana namanye amalunga abuya kwamanye ama-parties akwikomiti. Kodwa into ebalulekile ukuthi fanele umsebenzi wabo bawenze ngenhlonipho yomthethosisekelo wezwe lakithi, but also bawenze ngokukhombisa ukuthi bamalunga eshayamthetho sikazwelonke ngaphezu kokuba bengamalunga ombutho wesizwe African National Congress. Ngoba uma sesikwishayamthetho siye sithathe isifungo esiyisifungo somthetho sisekelo waseNingizimu Afrika, ekuyisona ke esibalulekile kakhulu uma sesenza umsebenzi njengamalungu esishayamthetho sikazwelonke.
1: Kuka kwavela ingathile imbiko ebekhona lana ukuthi ke iqembu le-ANC lihambisa amagamalo late kuspeaker. Ngabe mhlawumbe kudalwe yini lokho Sobisi?
0: Leyo nto yenziwa ukuthi i-ANC inamalungu awu-9 njengoba besengishilo. Manje njengosocwebhu kazwelonke kuye kufanele ukuthi uma ngabe kukhona into efana nale kuzokwakhiwa noma kuqokwa ikomiti, ngihlaziye kabanzi ukuthi okokuqala obani ngokwemfundo abanayo, mhlawumbe ama-qualifications abo abangakwazi ukumelana nalowo msebenzi. Okwesibili, ufuna ngibheke ukuthi bakumapha amakomiti kwishayamthetho sikazwelonke. Uma ngibathatha ngibafaka kuleli komiti lesikhashana, kodwa lizothatha isikhathi ngoba uzokhumbula ukuthi ne-ad hoc committee yaqala ngathi into ka-6 months iseyidlulelwe isikhathi esingaphezu kwenyanga eziyishiyagalolunye ikhona. Manje ngeke ngafanele ngicubungule kahle ukuthi uma ngabe labe ngibahambisayo kuyizona iy'ngwazi engicabanga ukuthi zizosilekelela siwumbutho wesizwe nabantu baseNingizimu Afrika, ngizokwenza kanjani ukuvikela ukuthi amakomiti abanye babo bawohlalo wawo awazoba nenkinga yokungakwazi ukusebenza ngenxa yokuthi baxakekile kwi-impeachment committee. Now lo msebenzi loyo awukho lula uma uzokhetha njengoba ngenzile ekumalungu awu-9 awu-7 awuhlalo bamakomiti ahlukahlukene eshayamthetho sikazwelonke. Ngoba kusho lokho ufuna ngibheke i-program yekomiti ngalinye ngibone ukuthi uma izophazamiseka ngaphazamiseka kangakanani, nokuthi ngizokwenza kanjani ukuthi kungakhona ikomiti eliphazamiseka kakhulu emsebenzini walo ngenxa yokuthi usihlalo walo namanye amalungu okungenzeka abuya kwamanye amaqembu abambeke kwi-impeachment committee. Mase ngikwenzile lo msebenzi ke bese ngenza isinqobo unobhala jikelele we-ANC kanye ne-top 7, ngithi naye umbono enginayo nazo izathu enginazo, ngingacela nabo-ke baphose itshe ezivanweni ukuze ngithi uma sengihambisa kwishayamthetho sonke ngibe ngiyazi ukuthi sicabanga ngendlela efanayo. Yiloko kokwenzekile ngephutha-ke angikwazanga ukuqeda lowo msebenzi before Friday. Impela ningawuqeda ngalo lo hlanu gqobo, kodwa kwase kuyintambama. Ngase ngicela kusomlomo woshayamthetho ukuthi hayi, ngicela ukuthi ungivumele ngisubmithe ngomsomluko, ngoba manje kunendlela yokwenza submission nendlela ebhalwa ngayo. Isikhathi esengisele naso ngeke sikuvumele ukuthi ngiyithumele ngendlela ekufanele ifike ngayo kuwena. Savumelana-ke nospeaker ukuthi hayi, kulungile uyilindela ngomsomluko ngoba vele njengoba wethe asubmithe ngokuphela kosuku ngolwesihlanu, uvele wezoza wabone ngomsombuluko lawo magama bese eqala amalungiselelo okuhlala umhlangano wokuqala wekomiti.
1: Alright, umbuzo mhlawumbe okhona-ke Sompisi la engathanda ukuthi mhlawumbe sidlule kuwona ukuthi njengoba ushilo ukuthi-ke kukuwena njengosotswebhu ephalamende ukuthi-ke ubuke mhlawumbe amalungu aliqembu i-ANC ukuthi buka amagalelo labo phinde bufunde imisebenzi abayenzayo, ungakhethi umuntu kungenzeka ukuthi-ke usihlalo welinye ikomiti, sekungenzeka mhlawumbe lelo komiti noma umsebenzi walelo komiti ulimala ngoba lo muntu usephinde futhi abe ngapha kwi-impeachment committee. Kodwa-ke ngiyafisa ukwazi ukuthi-ke lesi sinqumo empeleni ngokusebenza kwenu mhlawumbe isinqumo senhlangano noma isinqumo sakho njengosotswebhu, ngoba kungenzeka ube khona ukuthi-ke kukhona i-process nawe oyidlalayo. Kodwa ngikuzwile nje usho ukuthi-ke wena ozokwenza ukuthi bese uphosa uyisa kwi-top 7 iyokwenza eza mhlawumbe babe nemibono yabo. Kodwa kahlehle isinqumo esihlezi kubani lesi?
0: Esenhlangano. Inhlangano ngiyingxenye yayo mina, ne-top 7 iyingxenye yayo. imina kodwa uMvuso Nyamazane ngoba imina engibekwe kushaya.